0: the Parawatani Palace, which you see here today, which was opened and reopened in 1993. And I was a committee with my mum, my auntie Paula, and a whole lot of other members of the Makia family. And they worked and raised funds to help restore this palace for Ngāti Makia.
1: No ea, no luna, no arei te tōnga. Teru i neke neke, teru i neke neke, teru i neke neke. Tato kātotoa i tēra. Ko tēra tēna tōkana. Mamaru o no mātou ko anti mātou. Ko te waile toa tēra i roto i tō mātou kōpū takata i tō mātou orangana. Te tōna tū, ko ki te pōrō koto i tōna tū no te aroa e te tākina mitaki. Tō māo oere ko niko. Koia te me tōwa i ni. Miroko ia ko e tērā anti māo. So we're gonna miss her so much. It's a big hole in our family.
2: Te mātō inanga ia ko e mama anti māo. Ka rengaro, ka hore wātu.
3: Pura ko moro moro te ero to ia koe ngā te makea kua takupe. Kua moe ki te moe amaro. Te kāro. No te paraini o neu i misi e ian te pa. Te pako ti jita ngā mao koro i kone te angare tanga te kawe pai mene no mao. Anji mao koe tanga te pai mene me koro ko mata me koro ko make. E koe. Te teme ki te paraini. Are wai. Are tonuts. Are ke? Aka mata re utangi anji ma uto te mere te mata utangi ya umuri wa.
4: Ia, ko ine kare e ngar po ine tatu ia ko boko toko a. No ate no ruto ai ia mere. E wa ine a kara e te koputanga. Koputanga to nga te makia. Kare e ina ngaro e ki er wata ia nga nga nga te makia kare e pirikiro te poro te nga rawe ia ne ki konei. Tap tap po atea. O anji ma o te tangata mua ka er mai. O anji ma o te tangata openga ka er. Nā anji ma ue e tāwewe ki te kōpū tangata ki er mai ki tā ma. Me kāre o ki te kōpū tangata er mai, wō tari mai e tā nārunga anga. Rawe te ranga. Aru ki te akapea anji ue a papangari. Hare a papangari tika, tia anji ma o te tika i te au pinkato toa. Tai wā papangari kata ue, nōria ka. Kamis tātou, kamis, angati mokie di anti, di mama, kuangaro. Mi tā tāoro i noko ni tutuare. Kare e vai paina maina, e te tōna tia anti mao. Te kai, tōna ngā i mitaki te kare e tuku, te family ki amate i te pungi.
5: Nā pōti ki tāua i pōpani atu i te toa ngā te kōpū tangata.
6: E te anau. Ato tato mito wai. Ako marere kato. Amo ia. Iti i tōne ingo. E tērā kato tato e te kōpū tangata kōmakia. Amo ia. Ako iti ia ingo antima. Te tukot ni mātu i ako e anti. Ki roto i te rima o te atua. Aere rai anti, aere rai i pārata i te kāo i mīra. Aere rai anti māo.
5: Ka oronga i atue ki te mata o te kōpū tangata o Papa Ngāri e anti māo Monoko, ki atu tō mai nō rātou.
7: O mātou, no te mete tūne iau, no, no mātou, no te teau teina e teau tuai no tō mātou tūkana, o ioki tuai ne ioki te tāne. A nga maua. So, rutu i tia rai tō mātou te ngu mai, te mai mātou rutu i tia paipai, o makia, kua apu mana mātou, kore kata ka mātou no te me. Nō nā rai uke tia kōpū tangata. So, kua kitu mai tōna kōpū tangata ngā te makia i ai, no tāna wanga ngai rawe, rutu i tōna orang. No te ia family, no te ia tāua ni, tātua ekte ni. No te mea te ia tō atau, nana tamana di ya di tau di ya mala ya itu di 70 kita main madu di

To fanga me ke mal pensene mo le tuan fanga mo tu mal mo fili ni tula all the time. Ia fa pena ta pen pena ta to mo ki wisi man si ele use atu ta to tem to lose mo limi nuti on ta to lo tula valu. Ta le tu le valu on fa pena fa mo to fo le tula pena ta wona ta to li tio. Tu na tu fa ipi ba balu tesi mal tasi fa mo.

Ebe fonde bo to fa talo fa tuwa i nei panga masani fu i nei tamama tuwa me se lan tuwa masani ya no fa fun fun mai i tuwa ngapena i ta tu kalami ya sto nei tentasi. E wo tele fu i on faisi fa tu tu tuwa ngapena i fu i tu tuwa faiwa i a bo se ansia mai fu i ta pena ta tu kalami a le we play ya tu ni se ta tu kalami i lmana tu le ta pena le se ta tu procast i fa pena na tu na tu ya te lan tu ni fa pena ta ta nei ni se musika pe a le ta lu mai i a ta tu kalami. I'm a little far more to woman. We are telling the time, but I'm a little bit smashing native sanger.

When on number pese fa bena fa vie fe on to fol ne tu la le ta o ta fa to mo to ma lor nga lu mal fa me fol ne ta ya fa o tu te mo lu nga ye o to fol fa bena na la usu e wa se mon wea nine ta to a ingel ne ta ya o ma lor nga lu lu e ma lor le ta ma ti ya

ai te tonu na tolo manu ia umu o tau I lunga la wala mi se fo ilfa mlanga I lunga so se me lava ia alufungi e na tua ia o tu faa mua munga e ne faa pena ia na tahonso I tatou ili nevi tau mali nevi aso mo nisho ni tatu faa mtala ngutu langa pena fo I ia sa mole nevi tau te talo tu ini faa pena la wana tatu mata I tutu langa pena ili awala iyo awala telbabe I sa mole temi nei iwa malosi la foi malosi fesi malosi le titi foi tu langa pena sawa sawa male ave ta vale o na ili temi le nei e ho fui a tatu ni e tu eva tu se la pta inga foi mo tatu ia ini fa pena on mo fu il tato no fa tano fantu il nei dula il auto il la uso fu lo pena on nei oi Rickliff il nei dula on tao il tato fa l'insignia lena ma lor nga lue fa taitele junior mi se foi a Lucia John ia fa taitele la mo le nga luenga io e tapene na mo nei tato tangata ia mo nei pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua mai le na masino ia no alisi yo uma ia te sema ia ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fale ofu ta tu fale enga la tu inicio ta tu pisinsi ta tasi lo fa pena lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu lan tu lang pene ye ia le tatu pese ni ta fa to mo to e ala e tu lang pe o ne ye ia le tatu fa mo mo o le ne ya so ni si fu fa pena tu fa sia you know ta fa to ne pese mo to